mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu ah lo ni ojo Saturday systematically today is 23rd bi awada bi ere osu isi nkoja lo ba se kowe e o ndagbere gbogbo eyan omo Olorun e dide e ja wa dupe lowo baba agbalagba oyi oni lojo Saturday mo gbo leti mi pe ko to di ale oni majemu anu yo se weekend fun o e wo Saturday ni o ngba ti o ba fi dale wa jubilate wa gyrate enikan ni ehe mejeji ni o dapo ti emi awon woli oso dogo fun o gbogbo yin Saturday church e dide nle bi n ba ti jade nbi ago mefa ni ma bo sori Facebook ago mefa ni ma bo si YouTube enikan ni kile nbo a se nbe omi wa ti pe mewa tele a fe gbadura si number 5 yen pada o se se ko je pe boyo ni la lomi o si se se ko je pe ki so ni ngba te ba debe iwo lo me ta fe danwo loni mo mi se ato enikan ni ta lo ndu yi Pastor Dekunle Epaphras woli yin na ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midiri Market gba gititun ni lu Ibadan pepe yo pomo lola only communion for that matter talent Sunday for that show bi ogo se nje ti Olorun gbogbo eyin teenager eyin na edide gbogbo eyin 13 to 30 e mura gbogbo eyin big sister and big brother e mo bo nbi pepe enikan ni ki la se nbi pepe loni e kan wa joko oni ojo iroyin ayo ni mo tin kede mo tin ka mo tin so ise ti onje le se ninu agu ara ati bi to onje le gba wa but loni mi o ni lo ninu e pupo a kan jo joko a jo fowo lero a mo gbo testimony kan ojo kan bi ologo ajobo ti ye aye awon eniyan pada a gbadura meta nbi a lo gba meje si ni agbare ni to laye atorun lori YouTube ati Facebook o Dekunle Epaphras e ma bo e ja koko joko nbi pepe ka wa mo ka owo wa mejeji soke ka mo gbe ogo fun baba eni to ni majemu eni to ni ipe eni to ni anu engineer e pe baba yen wole a le fogo e fe lomi ori won gbe

0: bi ye mi o ba si a je pe mo ya lai more gbogbo eyin omo Olorun bo ni ye mi o se ni si e ki gbe ni ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya oba onile ayo oba to po ni pa oba to po ni agbara gbingbin nike awuo ma se gbe Olorun ti o yi pada sugbon to nyi on gbogbo pada e ki gbogbo eyan ya wa te gba pe ka biesi o ka biesi o se ri loni ati ola looto arin osu yanyan osu ti fe deliver on lawa sugbon wa ri Olorun mi ni ona to ga an lo sori Facebook lagbara Olorun o mi wa a fe lo gbadura si number 5 o ti pe 10 but Oluwa ni a se make up prayer si number 5 yen nkan to do sele o fe fo mi yanu we owo mi o mi inu bottle me wa yen nikan la lo eyin te ma bi te ni omi legbe bi te wa tabi te ngbo mi so le te owo kan le bayi e je mo pase ki bukun latorun ko jalu o agbara tin bi edaga ko wo inu aye yin lo gbogbo yen wa dide so le jajo ki hallelujah kakan ki hallelujah mefa ati ogo mefa ki gbogbo oje 12 hallelujah mefa ati ogo mefa somebody stand up and shout six hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah e si ogo mefa ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya eyin ayo fe ni gbogbo bi te ba wa kan nawo bayi Olorun jo angeli to npin yanu pase fun ko pin kan ile ni loruko Jesu angeli to npin yanu Olorun jo pin kan ile ni rin lo waju ko rin lo eyin mo wa joko ni bi to joko si yen mo joko si bomi engineer e je ki baba e o side ka mo fin lo ka mo mu lo ni wele mo leyo ko kan lo bayi
1: oruko mi ni Ajibade Taiwo Adewale lati lo sogbo osise ijoba ni mi tele nigba kan ri High Court precisely.
0: High Court.
1: Ben, sir. 2023 ni mo pade ipe yi ni September 30. Mo gbo pe baba ni iwo kan fe fi se ijoba sile po lo ti su e. Tete lo file bayi.
0: Ai se gbo nkan.
1: Mo le mi ni won ba wi. Mo lo office jo mo ni mi wa bi se mo. Ojo wa boss.
0: Ele lo bi se mo.
1: E lo mo. Mo ni mo wa submit letter pe mi se money won gba letter lo mi for 6 months.
0: Mo gba letter.
1: Won de fun mi salary bo mi lo. Mo sa wa si we ma mo wa si gbogbo e. Case gan wa ni waju mi ngba yen. HOS 50 54 45 2017. Criminal na ko wa si waju ngba yen mo mo pe case yen ngba yen. Ko sa ni a ni sentence to death ni.
0: Ko sa ni a ni.
1: Won jatari e. After ti mo wa ku tan mo tin se visa bi meje mejo US everything o ko bo si. E wa so ni around September 2024 pe iwo kan wa on se processing ilu eyinbo. Joko le n ton lo fe fun oju bayi lo fi ilu ebo le na
0: church
1: mo le mi baba n ba wi o mo kojo mo passport gboko lo sonu
0: eju ba gbo ti
1: lo le si mi fe rin foju laarin osu mefa mi foju bi mo se bere ni e case ti mo wa n pe yen ti mo ni sentence to death yen ina ko gbisa si ju waju mi pe officer kaka criminal ton ni pe ah mr tawani kan mo lo n veri mo ni ke lo sele pe o sa wa ba mi lo sogbo o ne case be mo so pe mi mo le ran awon lowo on what ground di mo ran yin lowo oga mi le n ti case wa waju e ki se bye bye case yi o wa complicated dem le mi mo gbo ta fe da si o ni mo gbo yen o ni emi mo ni kan wa
0: church
1: o ba sai lo wa lo mo sa e collector ka sa rin awon ajo kan mo lo ba antun de na ja se bye bye won ni kin ti awon to won ba se ke ba lawon se jo nke awon mo rin ta mo rin si mo se be ni e o wa lawyer kan ton se case yen to je eyan mi dada ni o je awon lawyer ijoba o ni won ni se case yen pe ka je mo ba lo bayen o ti dey address state mo deliver judgment ha mo ni wo Olorun wo lo mu kini iwa o ni won ni sign won yen daddy banuje ba mi nigba ti mo jade ni government office join bi mo sin jade ni enu government be mo gbo emi mo ni okan ba ti ijoye lo Jesus is the lo yiko that was your Thursday mi ti ku mbi ti secretary won ti pe won sign
0: yen won sign yen
1: won ni ere ni mo n pe ba se ko si were were were ni e mama yen so fun mi pe won so n bi pe on 29 April na di na jo won jade en to wa fe jaro mi eni yen ti wa o wa give testimony pastor so mi gbo e ni won mo o wa ni April en o wa ni April na lo wa March na won yo won 23 na yo awon ele jade won discharge won acquitted
0: won ma lo
1: kan ma lo le freely ipe yin se bebe mi riru eleyi o mi riru e laye o wa pada wa mo so fun pe e wa dupe o wa wa ope ko to de mo ni wa ji an to se o tori aden ti mo se ni gbogbo eniyan ti mo bere pa pata ti e mo fi si wa ju kolon ba yoyin pe kolon koko da ile ko da ko to da adura mi kili mo kolon se bebe mo lo lo wa da to wa ji o mo bo se tun lo bo so wo mi e tu pada folo pa
0: waish so gbo nkan
1: o wa pe mi wa da lohun mo ni olodun fe ko jiya ni mo ni amama adam bayi owo ti mo dan bayi won yo jade pada
0: ah
1: ase n ba lo ni e iyen duro be daddy o ma pada wa so for so renu e awon kan wa bi tan mo mi dada mo je nikan to lo ni ko mo lagidi die o de ma n si ogun gan e to wa le n so ogun ori won o pe
0: so tan emi ko mo so be gbogbo eyin ologun e to ti so o won lori yin o pe
1: daddy awa n si ogun de bi pe e re n to ja lajo ni so la to sogun to mi ngba mo se ka ko mo fi almost 15 million mo fi sogun
0: eh 15 million
1: mo ma so ko mo fe lowo pa ni ma ni tan isero ko si ti mi fi sogun ilaye njo te ni ka mo tu oja sodo ni we ma nbe yen tin ba bota ni amo mo fi okan mi so pe ibi na tu oja nu ara mi
0: tu oja isodo
1: to ilolorun ti tu mi sile
0: ayayaya
1: eta wa fe so ni pe awa wa ni april eni ka san ida mewa ka san ore 10,000 pa won e wa bota ni awon kan ti wa tan ju tati ju 10,000 lo ah mo ni mo julo owe ka mo de ti ni 10,000 kan lo ti mo na tele kan ni mo da ni mo emi de ero wo loju won nawo lo ntemi ni e won nawo ye o wa ya ko de ah mo julo lo to mo kan so le ni emi le ni akoko te ko fun ni anointing oil eni holy
0: communion
1: bi mo se ndele mo sa be se ni ka se ka pade yin ni 11:30 lale a se prayer yen to bayi bi se ndi mo ni wo olohun ko to ago mejo ipe abai daju lo to yo si mi o kan lo sun ni ko brother mi lo ji mi ere lo ko yen na mo ni 500,000 mo fe gba lo re o mo ni 1 million na ni se na ka na magbudin family owo yen wole
0: eish o to won mo ni oko yin gbogun te nso yi
1: ata yi o ma se won in so mo de mo ma ti mo nso o je ya ju ko ja sorry iya je mi gan olohun ngba ti mo ba ipe pade mo pe aye mi leju ah ati miss pupo sa olohun ba ngo oko nkan ni mo ti sonu so pe ka ni mo ba pade yin ni ko ni ri bayi e wa gbadura e wa eni ka ma gbadura le ni February pe lo gbalẹ lo dabule sowo daddy mo mo ti dabule sowo
0: e ti dabule sowo
1: ile kan wa ta government gba lowo family kan from years ago an wa ba mi na e mu kini we mi agbajade fun yin ba se bere ni e mo mo ti gbalẹ 80 acres
0: 80
1: ben gbogbo eni pastor san mi wa we a e n ba lo si ana camp lo sogbo nisin won ba mi se le lowo nsin laarin ilu ni daddy ti o kin sere a wa so iyen tan e wa so ni jamson to lo ni april ni may to lo yi pe iwo kan wa o gba ka re loni kilo to su o
0: oh you don't know saparada
1: daddy mi ni wa nera lowo bo se din wa lo ko omo ni school ni jo yen ah mo ni wo olohun ti ba ton gbadura pe olohun o ka da ni mo fi ku omo kaakiri ani mo so mo woli e so fun mi pe o gba ka ale ejo yen mo kan pe ore mi ni ke so ni ka lo ni ka lowo ibi ti eru pe ti gba mi parapata ni ye daddy 11:30 lalajo discuss ro ka o de gbe ka fun ni aro ojo keji
0: laaro ojo
1: 12.5 million naira ni bi ta wa so on 80 mu agba ka yen before man na god pelu pe yin daddy mi wa je ni 1 naira mo disin
0: aya ni jo gan may 7 e je ni
1: wa so won yen de bi pe ohun gan lu wa fe fun da 4 million pada naira pada fun mi lowo ti mo tun ya ka yen wa mi
0: ah ah omo gbe nle Camry ni o nawo e bayi kan wule so nto fe mo gboju soke si o apata yeraye o iranwo mi nbe lodo re o oba to da mi oba to si ona fun mi si ona fun yin
1: won ile o ye ki ti kole ti pe bo won ile to wu mi on ti tin ba to ri ntin mo fe won ti ba mi bere yan bayi
0: won ti e ti re te fe
1: ni sa
0: je ye mo abu ro ẹkọ yẹ kẹ sáré parí ẹkẹ tó bẹrẹ mi gbogbo ìyẹn tẹwọ sí ni gbogbo ọmọ ọlọrun ti ń bọ mi lé tẹwọ ojú mi báyìí ni ó ṣe tó fi ra káà rẹ ojú mi ni ó ṣe tí ayé rẹ yóò fi máa gbèrú ojú mi ni ó ṣe tí ìgbédìde ó fi dé ojú mi ni ó ṣe tí wàá fi jẹun ọmọ mọ̀mọ́ yìí kì í ṣe bó ṣe máa bá nǹkan lọ rí ìyípadà ńlá tó lámìlaka yóò ṣẹlẹ̀ nínú ayé yìí láì ní dènà pẹnu ẹnjìníà ẹ jẹ́ kí mọ̀mọ́ yìí náà bó ló ṣe ṣe tó náà fi dèrò UK.
2: Oruko mi ni Mrs. Adeyemo Florence.
0: Nice.
2: Mo wa Latakobo.
0: Akobo nbi.
2: Ni January 2023 on the 1st. To ye ka mo se nkan odun lowo omo onje odun gbogbo omo mi ni mo fe try masters in the UK.
0: Mo ni gba. Mo fe try master.
2: Yes, mo ni gba process it. So ba si wa debi igba yen ko ti si gbogbo awon building be. Open space la lo nbe yen. Mo ni ko ma ti si anything ko je ka jo lo church na.
0: Kai.
2: So ngba wa de church. Agbadua tan mo tun mu lo si auditorium be yen ni pepe be. A tun gbadua si be.
0: Nice.
2: Pa to di October 2023 yen omo mi land is UK.
0: All land is UK.
2: O lo si masters ye.
0: Kai.
2: O wa je di en bi ngba ti mo to lo. O se a di July last year.
0: Okay.
2: Eh anoint o wa pastors pe kan lo anoint passport wa.
0: Uh-huh.
2: Awon pastors en kan lo anoint passport wa.
0: Okay.
2: Won a se be. Ojo keta re lo ma mi pe mi pe. Mami mi mo fe invite yin o.
0: O lo fe invite.
2: Yes, pe won ti dajo graduation awon o.
0: Cash.
2: Won a. You invite me I will come.
0: Eya, mo bo na. If you invite me I will come. Ko si ni mo se lo UK to ko si bo se lo mo lohun te to ni se ebo ebo mo jabo ni ko ngbe lenu eni mama iwo se orire be se nju si ni e mo ju si emi gba ti
2: esai gba to di September ti baba mi se birthday won ni ki olohun o pin awon nkan to lohun fe fun awon
0: o pin sori gbogbo yin to se be lodun
2: mi raye joko ninu le o wa na passport mi soke bayi olorun bi baba mi se be fun wa
0: kaish
2: so bo de di October lomo mi ba ni ki lo se interview ni eko gba ti mo de be gba ti mo nlo mo ti mo ororo mo fi senu
0: e ti fi nkan e ti fi nkan ba won
2: mo ti fi ba won mo fi ra ori mo fi ra wo mi
0: kaish
2: pe nigba ti de be ki mba na olorun pade
0: kaish
2: baba mi si to ti nta ba ti de be ka bere pa ni di
0: Interpreter.
2: So ngba mo debe mo wa ri eni blu eyan dudu lo wa nbe mo do lon ti e ti seun wo se ka ba
0: so bo se agbaro ka wo
2: agbaro ka wo so bo se bi mo se dodo re okan bi mi le re everything si ogo ogo won e everything lu
0: ti dada everything go on well
2: yes go on well
0: yes
2: eh
0: hey, so lewo mo
2: o wa ni ki ma lo pe awon ma get back to me pe ki ma lo bi an se send the visa mi si mi niyan
0: won send the visa
2: yes so mo sa ti lo ni October
0: e ti lo
2: o ti de baba mi
0: e ti lo ah yeah ah mo la agbaye ja wa o si mi bi oba omo mama mo de bi ti ran mi o de ri o ah mo la agbaye ja sa ta ta na wo ti e na ki se pokan mo foju wo ki se pokan mo fi oju ri o gbogbo eyin te ba le se ami iwo do de be o ona ti e na yo se o sami ju be lo awon me yo sori re o omo gbe ode bi giga omo gbe ode bi giga ese bo eni I like this sit down mo me mo so le
2: baba mi n gbadaa nka to lo le ti preach e fun pe ka ma n sa ofuta lowo yes
0: esa le ba sa ofuta
2: o sa ofuta lowo igba ti mo dan omo mi wonu boss mo ni ah mo mi ewo lo to ofuta mi ni baba mi lo ni ka sa ka dale ah won da ma je nwo ri yin o mo ni ndogbon se ni
0: e dogbon se
2: e ndogbon dale ni mo dogbon dale mo tun para lo o orukọ jesu e ko le ni lori tin tun para lo
0: lara won ti wa se soji fun e wa nbe
2: gba te wa nbe December ori line tori 6 hours ni odo won si
0: Nigeria
2: foolish ti
0: okay lati ubi moto ti balu ti so yi
2: be ni ile omo mi yen
0: okay ibi ta ti mo se soji yen ni foolish
2: 6 hours ni ile re si be so gba te wa ndo dan na mo so mi ababa mi ni be ndo dan yi o
0: ai e fi mi sa ko nbe
2: mo fi sa ko ni o o le mi gan ma do dan e fi so ke eyan omo mi
0: November la nlo Jordan gbogbo yin e wo awon ti member yen e lo register lagbaro mo fe ka po lo Jordan lo te ka wa mo kigbe 3.2 million pere ni 3,200,000 so gbogbo yin te ba fe lo e tete mo register tele mi lo so fo mo re eyin o mo mo nilu Ebo ateyin te wa nilu Ebo a jo lo po lo te ta won diaspora yo fe to fun gbogbo awon ti nbe ni diaspora owo ti yo mo lo bi 2.5 2.6 or 2.5 2.6 million eni kan ni bo ni ti won lohun se se fun awon won wo balu won wa but ninu ti wa balu ti wa nbe ibi te de si ti wa nbe jije mimu ti wa nbe sisun nina lilo gbogbo ri oke te gun gbogbo sale te lo gbogbo bi te wo 3.2 eni kan ni wo nje wo laje iwo nje te ba fe gbogbo nje wa rowo igba ta won mi tele wa de lati Jerusalem igba yen ni won to si ona fun won ti e disfaje passport re eyin kankan mo gba passport lododun ni so o n bun won lowo ni passport office an bun ni immigration mo bun lowo an ni won mo do eyin wo le better je mi travel lo jagbe ma won marun a jo de be ni na gbogbo eyan mo lohun bi ojo ayo ti enu se wole de niyan enikan ni en soro Jordan Israel olufe mo fe owo na bi wo na tele wa lo lodun November la lo ogun ti mi in fact ogun ti wule mi bayi gbogbo se nje ti olohun e ja fi yen le gbogbo eyan mo lohun a fe gbadura si omi number 5 e lo gbe omi ejo a pade lori Facebook ni 6 ago mefa ni idaji laaro yi e wa gbo ise tola o yato gedegede o ise talent sunday ni agbara olohun ise display gbogbo eyan omo olohun lati 13 titi bo 30 ola iwo to ba link kankan to le display there is a reward for you as well ebun be fun o lodu awon momo na ninu ise elekeji ti o bere 9 there is a display bo ti e je pe si oli communion ni a dogbon si gbogbo le ni bo le tin gbo mi e gbarade o lomode lagba lokunrin lobirin mo fi yonu christi beo ni gbogbo bi te ba tin gbo mi ago meje ni si o bere ni sunday e je mo fe le ise lo engineer pe momo yi tori o da be pe won tin seju si mi
3: elo baba mi o e kara e ko jumo o ah eku gbogbo gba wa o emi na ni testimony o mo ni testimony baba mi o several testimonies have sent egbe o ebi mi na gbe le yi la ro yi o kin to wa fun las 77 Disney I managed to land Jesus City with a token to wa lowo mi mo de ngbo Olorun gbo pe Oluwa bo mi lase ri ba mo si ma pada si ibi ti mo ti wa Oluwa seun bi mo se de Jesus City mo ngbo Olorun gbo ele ma ala ma ruwa ma ruwa ma ruwo mo ba ya odo eyan mi kan mo ni a mo fe se business kan o owo lo de nda mi duro lese kese won bere lowo mi pe lolo ni idi mo ni ye bayi ye ba oni ki ma wori awon ma send owo yen by the special grace of God ojo Friday mo kuro ni 77 tori eko ni mo ti wa ni Friday yen gbogbo yen se land ni yen 2.5 kin to tun kuro nbe yen na yen na kan to send mi ni 50,000 mo ti send da mewa mi o baba mi o mo ni kin fi emi mo re han ni o ipe ese o ese o ese o ese gbogbo gba wa o Oluwa tubo ma royin lagbara o eni subu ara o eni subu emi o o le aro le emi o ni ja yin o oruko Jesu e ba mi gbe oruko je mo ti san ida mewa mi lori gbogbo owo yi o oruko Jesu e se baba mi thank you e ba wa ki mama God bless you in Jesus name
0: nice gbogbo eyin eniyan dide e je ki awon eniyan 250 ki won o dide wa nawo e mejeji soke wa ni baba si orun anu mi ibi ti mi o fokan si fun alaja ibi ti mi o fokan si fun iranlowo je iranlowo jade fun mi in the name of Jesus Christ egbe ese keji si waju enowo yen mejeji soke eni baba oni ni saturday je oni ise ere o je fun mi mo fe gba iroyin ayo ko to dale oni ko to dale ola olorun fun mi ni iroyin ayo bi gbogbo eyan odide mo jeri iwo odide eyin 250 o ye soda duwa be olorun ma je mu israeli ko to dale ola sile ko fe mi na o ibi ti mi o fokan si fun alaja je o jade fun mi in the name of Jesus Christ e wa gbadu eleketa ka to ma lo gbadu ameje yoku lori facebook e gbe omi yin dani o dekunle epaphras o lati se lori youtube lori tiktok e pade mi ni ago mefa nisin enowo yen soke e kigbe baba je ki nto agayo kodun yo to pari jawon mo mi o to agayo kodun yo to pari mo bi oni je nto agayo nitori iku jesu ati ase re je mi no to agayo in the name of Jesus Christ mo sota se ta se tewo gbogbo eni to gbo mi testimony ya kan le gbo yen won ni 2.5 emeji ni ya so ko si nto da to ko ba onigbo wa ati oluran lowo padi e wa tewo yen si waju mo so pelu ase ire ati anu ati oluran lowo ki won yale lato ni lo ki idunu ko subu luwayo igbega le igbega ola le ola idunu le idunu in the name of Jesus Christ you are blessed in Jesus name oh in ko god ti o your god ti o ninu isin lola oh is a power service is a service of power ni wema lati wo rodu e wo moto gbagi elefe so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen ki so nikan ni agbare ni to ni aye ato mo to fenu si bayi wi pe gbogbo sona church na ni pepe yo ti pomo oh e mura o isin to lai ki sesin to le miss ni agbare ni to laye ato mo so ni gbogbo eyan omo olorun iwo na try re o mo yen ni mo ti san da mewa mi mo ti san gbogbo ida mewo wo ti mo ri eyin omo olorun eyin wo le ti owo ewo lo fe san da mewa olorun don wo ni to ba fe ki n to poju ba nlo to jade iwo na mo san da mewa bi gbogbo eyan orubo ti awon 250 orubo bo se wa 1000 olorun jo je mi na gbo ara mi ki n so eri a to fi se tola lori radio beni kan ba bi o ki won fowo ta mo da lo fe every day se n ta fi se na abo ro pe keke lo wo to ro pe won gba lori kini o ki se keke ai mo ya papo igba mi nbe to je pe change to ba ku lori omi adua tawon eyan ba tun ra a to ko wa sibi na ba kan na ko le ye won e je mo lo gbogbo eyin 250 te fe se e kan mu nkan kan to yato e mu ida mewa yin to yato e tun fi support e loni saturday ka le so nipa ti e pe o nse won to le se account number church lele 19 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank Biyan ba si wole eleleyi 2017 42 90 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission International ni o tun gbe jade now kin to mo lo gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni ateyan omo Olorun te mark wedding anniversary yen wa kunle mo fe so tele si aye yin oni ni 23 number ti o se pin ni mo so tele si aye yi ibukun ti aye oni ba yin du ire to je ti yin nikan kemi mi mo ko gbele yin lowo baba mama ibo se mark ojo ibi re o si opolopo odun laye ire ko mo tele o you will never have better last year odun to lo oni dajo odun to wa nu e lo e ku ire gbogbo yin te mark wedding anniversary yin na idunu ko mo subu lu ayo ile yin oni baje in Jesus name God will bless you in the mighty name of Jesus e ki gbe be se duro yen emi ni testimony kan eni kan ni woli ese bibeli wo la fe ka inu we psalm la wa psalm 31 to 36 eyin wo le n ka bibeli te le mi leyin o je mo tele asiri awon atayo ni. It is well. Gbogbo eyan omo Olorun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080-88-71-65-66 send the message ire atanu ko bayin e je mo lori Facebook. You are blessed. It is well.

0: 89.
1: Side of the streets, you know? Mm-hmm. Yeah.

survival season.

everywhere. This is The Beat 979.

We've got a champion entrepreneur.

97 ABJ.

I'm gonna get your money.